0: Tide Radio RW 95.1 FM. Happy Mother's Day.
1: There's nothing in the world like a mother's love.
2: Narito po ang balita mula sa RW 95.1 FM.
3: Magandang umaga, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Narito ang balita ng atid sa inyo ng NEPO Center. Hiniling ng prosecution ng ICC ang agarang pagbabasura sa apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng desisyon ng korte na kumukumpirma sa mga kasong inihain laban sa kanya sa usapin ng umano'y extrajudicial killings noong siya ay alkalde pa ng Davao City at habang Pangulo ng Bansa. Sa 12-page document na may petsyang May 4, iginiit ng ICC prosecution sa pretrial chamber 1 na walang bagong argumento ang kampo ni Duterte at nakabatay lamang ang apela sa hindi pagsang-ayon sa naging pasya ng korte. Binigyan din ng prosecution na malinaw na tinalakay ng ICC ang mga detalye ng kaso at sinuri ang ebidensya at argumento ng magkabilang panig bago naglabas ng desisyon. Pinuna rin ng prosecution ang mga pahayag ng legal team ni Duterte na umano'y tumatawag sa ICC bilang bias at may pansariling interes. Ayon sa prosecution, dapat sumunod ang mga abogado sa code of conduct at iwasan ang mga pahayag na nakasisira sa integridad ng korte. Binanggit din si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo kaugnay ng mga pahayag laban sa ICC sa lokal na media. Ayon sa prosekusyon, maaaring maapektuhan ang mga testigo at biktima sa ganitong mga pahayag. Noong Abril, binuo na ng ICC ang trial chamber na hahawak sa kaso bilang paghahanda sa formal na paglilitis. At yan po ang balitang hatid sa inyo ng NEPO Center. Tara na sa NEPO, the heart of Lokal. Ito po si Don Marco. Magandang umaga.
2: Sumayin niyo po ang balita mula sa RW95.1 FM. Maraming salamat po.
4: Leading the airwaves, RW95.1 FM.
5: Entertaining music and significant news all the time, RW95.1 FM.
4: Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards, Best Provincial FM Station in the Country.
5: Your listening buddy all day, RW95.1 FM.

0: time now, 8:46.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kitang-kita ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo. Tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Kabalen, ito po'y Tyra. Agkatanda ko pong makiramdam at abayan niyo ko kinkwentuhan, kulitan, ampong tigtigan. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ni Abak hanggang alas 12 ni Yung 2. Tara na, maki-music babad na. Nuka rin ka pa. Kenina ka.
10: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
11: Abe, easy ka lang. Abot ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
10: Alang sakit-sakit.
12: I can do this.
10: Ako ni Agyong kawan nita.
11: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
13: Rexidol Forte.
11: Kaya pa, meng?
10: Agyong-agyo.
14: Rexidol Forte.
15: Mas bilis banat kesa kaya apa.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bilis banat sa apat.
20: Wednesday in Love on RW 95.1 FM.

0: Makibalita, makipanayam at makialam sa mga isyong dapat pag-usapan at aksyonan. Mga napapanahong balitang dapat ninyong antabayanan, lalo na sa lalawigang Kapampangan. Talakayan ngayon. Halo-halong usapin, bagong kaalaman inyong tuklasin. Kulturang Kapampangan, ating pagyamanin. Talakayan ngayon. Lunes hanggang Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa RW95.1 FM. Talakayan ngayon.
1: Samahan sa isang oras na talakayan.
2: Magandang umaga po. Ito po si Albert Lacanlale.
3: Ako naman si Boy Santiago.
4: At si Perry Pangan.
5: Welcome!

0: Oras sa Pilipinas, 3 minuto makalipas ay kasyam na umaga. Maya payabak po. Yako'y Perry Pangan, welcome po sa live presentation ng Talakayan ngayon.
1: Yan!
0: Ahoy! Papi, good morning!
1: Iyan!
0: Ika na ba yan?
1: Magandang umaga po, si Boy Santiago. Samahan nyo sa Talakayan. Kasama Titito Perry Pangan.
0: Bakit si Iyan lang ang sinisigaw at tinatawag?
1: And Albert Lacandale, good morning. Hindi
0: mo si Albert. Oo, yun, biglang tumakbo sa TV. Ngayon lang sinindihan.
1: Sinian.
0: No signal. Is it on? Sumagot si Ray Bravo, namatay. Buti pa siya buhay. Papi, intro mo na.
1: Ay, kumusta na po kayo? Araw ng Miyerkules!
0: Sino yung nasa tapat mo?
1: Albert B. Lacandale, good morning.
2: Maya payabang kaya ka, Mr. Boy Santiago, Mr. Perry Pangan.
0: At kaya Kantimones.
2: Good job.
0: Sana pin.
1: Hey!
0: Hi!
2: Matagal pa?
0: Naman!
2: Lahat ng ating taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live, gayon din po sa CLTV 36. Magandang araw po sa inyo.
0: Papi, lahat. Kumusta ka na?
1: Live ba tayo?
0: Kahapon pa.
1: Ah, okay.
0: Mayo ako sa'yo. Ang suot mong yan, baka kahapon mo pa suot yan. Yeah,
2: dito ko.
0: Focus. Yeah, okay, papi.
1: Yeah. Ayos.
0: Magkano?
1: Kailangan mo na ng pera?
0: Kahapon pa.
1: Eh, ka mga kailangan.
0: Mga kailangan.
1: 61.45 ang palitan ng piso sa dolyar.
2: Ang yen, 0.39.
1: 83.22 ang pound.
2: Hong Kong dollar, 7.85.
1: 45.13 ang Canadian dollar.
2: Singapore dollar, 48.15.
1: Australian dollar ni paring Abel at maring Lou Mendoza kasama si Tony Whelan na nasa Pilipinas ngayon.
0: Masegwi talaga.
1: 44.04.
0: Bagsak.
2: May 9 datang ng Tony Wila nata.
0: Okay.
2: Bahrain dinar 163.25.
1: Saudi Riyal 16.41.
2: United Arab Emirates Dirham 16.76.
1: Ang Euro ni Senyo Raul Likipakino 72.25.
0: Likop, hindi likop.
1: Likop.
0: Yeah. Okay.
1: 72.25.
2: Korean won 0.0418.
1: Message na po. Ito na yung mga connect numbers.
3: Smartline 0919-264-4439. Landline 045-963-9595 Local 102. Maaari ring pakinggan ang programang ito sa www.rw951.fm.
2: Magandang umaga sa mga miyembro at officers ng Rotary Club of Dolores. And si past President Ringo Limhoco nag-message pala sa atin kahapon. Hindi ko lang nahabol. And binabati niya yung mga taga-HR ng Laos Group of Companies. And magandang araw din po sa mga taga-Mexico Pampanga. Malakas na malakas ang radyo dyan sa San Carlos, Mexico.
0: Kung ako'y galing dito sa inyong San Carlos,
2: katabilang ng barangay kung nasaan yung poblasyon area.
0: Kasi ang mga sikat yan, Lagundi, of course.
1: Downtown area na
2: yung mga magkakatabihan eh.
0: Parian.
2: San Carlos, Parian, Santa Cruz. Yan.
0: San Antonio,
2: yes.
0: Yan ang mga madalas kong marinig eh. Yung bang San Jose Malino?
2: Ah, medyo malayo yun.
0: Hindi, pero Mexico pa rin.
2: Mexico pa rin yun.
0: Ang lawak po kasi ng Mexico, Pampanga.
1: 43 barangays, no?
0: Sunod lang po siya sa Lubao, I think. Marami lang ng isang barangay ang Lubao.
1: Ay, magandang umaga sa mga tiga Frank Hairdresser dyan sa may main gate o checkpoint ng Los Angeles, Balibago area, and Malabanos yun eh. Yan, galing kay Tony Whelan.
0: Magpaganda
1: lalaki o yung mama. At yung mga magkakapatid dyan sa may crib restaurant dyan sa may Magalang.
0: Okay.
1: Galing kay Roland Santos.
0: Alin
1: mo at
0: siya?
1: Roland. Roland Santos yung taga Magalang. Iba yung Ronnie naman sa may San Agustin.
0: Samantala, yung sasmuan na sex moan dati, yung panahon na rin Amerikano, yung buri na pala sabihan place of convergence, meeting place ng mga kapampangan ng araw nung sila ay gustong makigyera sa mga inchik. May gyera na ba doon?
2: No.
0: Kung Spaniards, okay pa. Naintindihan ko. Hapon, okay pa rin. Chinese, ha? And the Chinese never left anyway. Dati namang Pangalan ng Simon, town is Virgen del Pilar. So, San Simon pala, papi. Mm-hmm. Virgen del Pilar. Ito po yung kanilang patronesa. Every October 12, ang celebration ng piyesta. I Mariano del Pilar, yung may tatag ganiti. Many ba siya po, Holy Angel University, Center for Kabambangan Studies, pamanin muna ng Rabbi Pangan, Tantinko.
1: Mayo 6 naman, 1954, gumawa po ng kasaysayan si Roger Bannister ng Ifley Road Track, Oxford. Tinakbo niya ang 1 milya o 1.609 kilometers sa loob ng 3 minuto at 59.4 na segundo. Unang beses sa kasaysayan po na nabasag ang 4-minute barrier. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwala ang imposible para sa katawan ng taon tumakbo ng 1 milya sa ilalim ng 4 na minuto. May ilan pong eksperto noon na nagsasabing baka mapanganib ito sa puso o baga. Kaya nang magawa ito ni Bannister, parang nabasag hindi lang yung record. Pati po yung paniniwala ng mga eksperto.
2: Mm-hmm. Ang office staff ng kultong Scientology ay required na sumaludo sa mga alagang aso ng leader-founder na si David Miscavige tuwing makakasalubong ang mga ito. Naniniwala naman ang mga sinaunang Greeks na hindi ka malalasing gaano man ang kadami ng iyong nalaklak na alak.
1: Nalaklak.
2: Kung nakakwinta sa iyo ang amethyst.
0: May tsura bang gano'n?
2: Amethyst.
0: Meron pa bang
2: gano'n? Amethyst.
0: Meron gano'n?
2: Amethyst is a stone, di ba?
0: Okay.
1: Bato.
0: So, nakakita ka na?
2: Hindi ko alam kung ano yung tsura ng amethyst.
0: Ako, baka nakakita na ako pero hindi ko man kilala.
2: Oo, oh, amethyst diba? Is ano. Oh.
0: You can never tell.
2: Or, si Ami, kilala.
0: Ami?
2: Ami.
0: Ang na nagtitiis. Okay.
2: May sports bra na nagkakahalaga ng $1,000. Mayroon itong heat sensor na nakaka-detect ng breast cancer hanggang 6 na taon. Mas effective pa nga daw ito kaysa sa mammogram. Ito to.
0: Mahal naman.
2: $1,000 naman eh. Baka pwede naman kasi 6 years naman yun eh. May chemical na pwedeng iturok sa tupa para daw kusang maglugon o malagas yung kanyang balahibo.
0: Talaga? Kasi may napapanood ako, Albert. Sinishave eh.
2: Oo.
0: Kasi ginagamit nila yung balahibo ng
2: at
0: tupa.
2: At tulong din kasi dun sa tupa minsan yun. Kapag ka kasi masyadong makapal na yung kanyang balahibo, hindi nakagagalo masyado, tsaka nasasabit sa mga ano eh, sa mga halaman.
0: Okay.
2: Ang US ang may pinakamaraming PhD graduate sa buong mundo. 67,000 noong 2014. 2014 pa yon. Imagine kung ngayon, kung ilan na kaya. Germany ang pumapangalawa sa dami ng PhD graduates.
0: O, yung mga na nagpapabati po, padala nyo na habang may time pa kayo kay Boy Santiago. Mia-mia ng konti, meron tayong bisita sa Himpapawid. Baka may mga katanungan kayo patungkol sa opisina ng gobyernong ito. Eh, mamaya po, ipadala nyo na po.
1: Si Gold Araw, Cristel Relos, Margarita Guevara, Ryan Aguas, Ronald Macalino, Lucy Teniso, Dong Laksina,

0: sabi niya sa Tapia family, check ko lang po, no, para makumpleto. Sino yung i-greet mo muna?
1: Mm-hmm. Mm. Ay, magandang umaga, siyempre, kay Mrs. Remedios Cortez at saka kay immediate past president Maureen Cortez Gueco ng Rotary Club of Dolores. Every day siyang nakikinig sa atin sa kanyang bagong biling radyo.
0: Daba?
1: Na nakatutok lang sa 95.1. Walang pwedeng gumalaw.
0: Hanggang doon lang, naka dikit na yung stasyon.
1: Oo. At
0: siya lang ang pwede makuha yung stasyon.
1: Sinari niya namang taiktik.
0: Type 6 para tuloy-tuloy charging.
1: Ali, taiktik.
0: Ah, taiktik. Mabarugeng gitin.
1: Mabarugeng ginalukit ang
0: kaya. Ito, Castillo Tapia sa Cebu reunion with Jack, yung kanilang anak na si Cynthia, at Sergeant Derwin Tapia ng Eastwood Police. Ayan. Si Jess sa Tundo, Trixin ng Mexico, Pampanga, galing kay Tony Willan na Sydney, Australia. Okay.
1: Mm-hmm.
0: Pleto.
1: Oh, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, no, pwede ninyong isend ang inyong mga greetings para po maihabol natin dito sa ating talakayan. Yung mga bumabati ng birthday, at ano pa ba, ano, kung meron kayong mga announcements doon sa inyong mga communities,
0: nito.
1: Pwede.
0: Ay, kamukha nito, oh. Flora Lacanlale, good morning, talakayan.
1: Ay, congratulate ko siyempre si, ano, si Sam Kirby. Baluyot, yung anak niya.
0: Oh, it's a February birthstone pala yung binabanggit.
1: Yung amethyst. Tsaka si, ano, si Sam Baluyot, Sam Lacanlale Baluyot, graduation niya ngayon.
0: Lagi na.
1: Oo.
0: Ay, yung anak naman ni, ano, ni Engineer Emer Salvador Arceo, yung pumasa ng electrical engineer. Hmm. Pagka-graduate, minanila yung exam.
1: Mani.
0: Oo. Hindi na nag-review. Ganun kasi.
1: Ako lahat ng tanong dun sa exam, mani lahat sa akin.
0: Hindi masagot.
1: Ay, hindi pala mali. Mali pala sa lahat. Pala.
0: Hindi mani. Mali pala. Ang galing mo naman. Mali pala yung lahat.
1: Akala nila. Mani-mani lang ng exam. Magbaw na mani. Kumain na lang ng mani.
0: Kumain na lang ng mani.
1: Okay, mamaya ang ating mga news.
0: Mag-time check ka na muna.
1: At kung ano ang taya ng panahon ngayong araw na to. Philippine Standard Time, 9:15 in the morning.
2: This Mother's Day, celebrate the one who fills every home with pure love. Make her feel extra special with a heartwarming treat at Nana's Comfort Kitchen and Bakery at the Laos Group Complex. On her special day, enjoy Nana's signature dishes prepared the way mom does it, with love and tenderness. As a sweet thank you to all moms, enjoy a slice of cake with a special dedication with a minimum dine-in spend of 3,000 pesos, because she deserves nothing less than a day filled with joy. Nana's, your comfort food for a truly memorable Mother's Day. For inquiries or advanced reservations, call 0968-527-4560.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic.
7: Naghahanap ka ba ng pangregalo o pasalubong? Gusto mo bang pumasyal at mag-food trip? Hindi na kailangan lumayo. Tara na sa Nepo Center. Dito sa Nepo, siguradong mag-e-enjoy ka. Bukod sa suited shopping experience, talaga namang hindi ka mauubusan ng pagpipilian. Mapa local or imported products man. Iba't ibang suited products ang naghihintay sa'yo dito sa Nepo Mall, Nepo Mart at New Point Mall. At pagkatapos mag-shopping, isama na ang buong barkada o pamilya at food trip tayo sa The Quad, Quad Junior, local o magtusok-tusok sa Toto Beats. Basta sulit shopping at sulit dining. Tara sa Nepo.
8: Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon.
1: Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan ngayon sa RW 95.1 FM at CLTV 36.
0: At yung mikropono ko, itinataas ko muna.
1: Bago yan, ha?
0: O, bakit? Ha? Bakit? Live!
1: Retractable. Ha? Tinatawag na retractable na.
0: Ganun talaga.

0: Ah, habang inaayos mo ang mikropono mo,
1: tama,
0: mga nagtatanong kung nasaan na yung mga bagyo, low pressure area ang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito po ay magpapaulan dyan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ayon sa PAGASA. Ang low pressure area pong ito, eh, medyo maliit ang tsansa na mag-develop into a tropical cyclone o isang ganap na bagyo. Pero ang lawak po nito eh makapagdadala nga ng mga kalat-kalat na ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maulap, ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil po sa easterlies naman. Meron pang isang tropical depression naman at inaasahan ng papasok sa Philippine Area of Responsibility by Friday evening or Saturday morning. Yan po ay kung papasok dito sa ating power line ay tatawagin ng Kaloy. Ito ay magiging pangatlong bagyo na papasok sa ating bansa sa taong kasalukuyan, no? Ito pong tropical depression ay nasa layong 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. Pero kung habang ito po ay tropical depression, no, pagpasok niya sa ating power line, eh, maaari pong itong ma-elevate into a tropical storm. So, bahagyang lalakas.
2: Hindi engineer yan, ha?
0: Sino?
1: Si Kaloy.
0: Mang Kaloy. Ano yan?
2: Hindi. Sige. Usapang...
0: O, dahil meron tayong inaasahan ng mga pag-ulan.
1: Bagyo, eto na.
0: Oo, tamang-tama ang ating panauhin ngayon mula sa Office of Civil Defense Region 3.
2: Information Officer.
0: O, dahil itong taon na siya dyan, kaya meron ng dalawang kudlit doon sa kanyang titulo. Information Officer 2 na siya.
2: Mapapalitan na rin yan. Gagawin na naming 1.
0: Oo, pero feminine na feminine ang pangalan.
2: Oo nga, no?
0: Pero one of the boys ito.
2: One of the boys? Mm-hmm. Ay, magandang umaga. Miss Lizelle Ann Kayanan. Good morning.
3: Good morning po. Good morning din po sa ating mga tagapakinig dito sa ating programa ngayong umaga.
2: Nakakatatlo ka na yan, binibilang ko.
0: Mamaya ako nababanggit ng power interruption, baka mag-interruption tayo. Ang pag-uusapan natin ngayong umaga patungkol sa El Nino phenomenon. Unang-una, makakaranas ba tayo ng El Nino ngayong taon? Kasi nababalitaan na natin pero hindi natin alam kung kailan, saan at gaano ang maidudulot nitong epekto sa ating bansa. So, unang tanong nga, makaranas nga ba tayo at kailan yan, Ms. Lizelle?
3: Yes po, no. Noong April 22, ang PAGASA, naglabas siya ng El Nino Alert. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Pag sinabi po nating El Nino Alert, merong chance or based sa PAGASA, 79% ang chance na makakaranas po tayo ng El Nino sa buwan ng, sa pagitan ng June, July, August at possible po ay magpatuloy pa ito hanggang 2027. So, for now po, hindi natin masasabi sabi na may El Nino. So, sa mga susunod na buwan, possible na mararanasan po natin.
2: Ito. Oo, kasi may mga pag-ulan pa eh, no?
0: Oo. Yung bang epekto nito base dun sa haba ng panahon or pagdating niya talagang may intensity na kagad na para bang bagyo, di ba? Ang bagyo, pag dumating, alam mo na kung gaano kalakas o kahina. Ang El Nino, ganun din ba?
3: Yung El Nino din po kasi depende ito dun sa tubig sa May Pacific. So, depende kung tataas po yung level nito. So, dun natin ma-experience. So, ang tanong ngayon kasi ngayon mainit na po, di ba? Nararanasan natin, nagpo-post na ng heat index ang PAGASA. So, itong heat index na ito ay hindi under ng El Nino.
0: Okay.
3: Kasi tayo po ay nasa dry season na tinatawag. So, yung nararanasan natin, mainit na panahon, ito po ay parte ng natural na klima natin dito sa Pilipinas.
0: Okay. Pero
2: mainit na mainit, no? Yung mga tao kasi alam nila El Nino na pag ganyang kainit 41 degrees.
3: Minsan umaabot pa po ng 42. Kaya ganun din, patuloy yung paalala natin, no, sa mga kababayan na lalo na sa mga matatanda po at mahilig lumabas, ay mag-ingat po tayo dahil iba ang epekto ng init syempre sa katawan din ng tao.
0: Okay, so unahin muna natin ngayon, no, kasi wala pa nga yung El Nino. Pero yung heat index na sinasabi mo, maano na, no? Talagang paglabas ng bahay, mararamdaman mo na kakaiba yung sinag ng araw ngayon. Dito sa atin, sa gitnang Luzon, mayroon bang mga areas na baga critical yung mararanasang heat index natin sa mga susunod na araw?
3: Yes po, sa Central Luzon, no, yung sa mga may stations ang PAGASA at doon namomonitor yung mga heat index po na tinatawag natin. So usually ang nakakaranas po, no, sa may Zambales, Iba Zambales, sa Bulacan, mataas mm-hmm. din po, and other areas of Tarlac. Kaya regularly, everyday po, no, nagpo-post tayo ng paalala and also yung chine-check natin ano ba yung forecast ni PAGASA para mapaalalahanan din po yung ating mga kababayan na mag-ingat dun sa mga nararanasan natin po ngayon.
0: Okay, at dito sa mga ano yung sa mga na-expose sa init ng araw dahil nga minsan hindi na maiiwasan, ano yung pwedeng samang idulot nitong heat index na to sa katawan ng tao?
3: Siyempre, nandyan po unang-una yung heat stroke, no? Or yung iba, sobrang pagod yung fatigue po na nararanasan nila. So, ang ating paalala sa kanila, in case po na kailangan talaga nating lumabas, no, magsuot tayo ng mga panangga sa init. Nandyan po yung payong. Yung iba, kung very ano kayo sa skin nyo, mag-sunblock or sunscreen tayo kasi may effects din po yun sa skin. And also, no, uminom tayo ng maraming tubig kasi yun nga po, meron siyang epekto sa atin. So, ayaw natin na yung mga kababayan natin ay bigla pag nasa labas, maapektuhan po or yung mga sakit na pwede nilang maranasan dulot nung init po na nararanasan natin.
0: Okay, at dahil nga dyan, no, yung OCD, mayroon kayong mga ano mga programs para dun sa mga immediate na mga pangangailangan kapag ka mayroong mga naapektuhan ng matinding init ngayong panahon na to.
3: Sabi nga po natin kanina, though hindi pa natin nararanasan yung El Nino, pero possible kasi na mangyari siya. So yung OCD po at ang ating Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ay patuloy pa rin nagpapaalala, especially sa ating mga local government units na ngayon pa lang po, no, magsagawa na sila ng kanilang mga pagpaplano, ano ba yung mga programa na pwede nilang i-extend sa ating mga kababayan, and ano ba yung mga pondo na pwede nilang gamitin. So naglabas po tayo ng memorandum directing our local government units na i-conduct na po yung mga preparedness activities or preparedness measures nila pagdating po sa El Nino. Sa ating pong pakikipag-coordinate sa kanila, ang sabi nila ay hindi pa naman nila nararanasan talaga yung effect or wala pang direct effect. Pero yun pa rin po yung paalala natin, kahit wala pa, dapat ready tayo. Meron na tayong mga programa. So yung mga LGUs po natin, meron po silang mga pondo na nakalaan in case, especially sa mga farmers in case po, no, na meron mga effects talaga sa kanila, eh meron po silang maibibigay na tulong. So, continuous din yung mga monitoring nila, especially dun sa mga, historically po kasi ang pinaka-affected, lalo na sa mga mainit na panahon, nandyan yung Nueva Ecija dahil Rice Granary of the Philippines, tapos nandyan din po yung Bulacan at Tarlac. So, yun po, regular yung pagmo-monitor natin sa kanila at pagbibigay ng paalala na ngayon pa lang magsagawa na sila ng mga hakbang or preparedness measures nila para ma-ensure na yung mga kababayan natin in case po, no, na may effects man ito, ay mabigyan natin ng tulong po.
2: Every year ba nagre-ready tayo, naghahanda, nagpe-prepare na iba-ibang klaseng preparasyon? Di ba parang uniform na yung gagawin mo every year, tag-init, tag-ulan? Kasi dalawang season lang tayo.
3: Yes. Wet
0: SOP,
3: and dry.
0: SOP na, no?
2: Oo, automatic na yun, di ba? Pag tag-ulan, ito yung gagawin natin. Pag tag-init, ito tayo.
3: Yes po, totoo po yun, no? Sa Pilipinas, dalawa lang yung season natin. Wala tayong summer. It's only the wet and dry season. So pagdating ng June, yung wet season, nagkakaroon din tayo. Sabi nyo nga po, meron tayong mga activities na regularly na yun na. Kasi alam naman natin yung effects or alam naman natin yung season natin. So meron po tayong mga regular na effects. And for ngayon po, no, dahil nasa dry season tayo, nandun din yung mga regular activities natin. Nandyan yung pakikipagpulong po natin sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, especially ngayon nga po, no, na tag-init. And meron din pong linabas ang PhilRISE na map. Tapos dun sa map na yun, nandun na ano ba yung mga possible areas na affected. Makakatulong po ito sa mga LGUs natin para dun sa pagpoprograma nila. Para ngayon pa lang, alam na nila alin sa mga LGUs namin or alin sa mga areas namin dito sa munisipyo or city na to yung maaaring maapektuhan po ng tag-init po ngayon.
1: Ma'am Lizelle, good morning. Ako si Perry.
3: Good morning, Sir Perry.
1: outside of the dry and the wet season. Of course, kasama rin sa scope ng inyong trabaho yung mga natural calamities like earthquake, flooding, man-made. When I say man-made, yung mga sunog.
3: Human-induced.
1: Sinusunog ang kagubatan, sinusunog yung mga kabahayan, etc. Ito po ba'y kasama rin sa scope ng inyong pagbibigay ng informasyon? And we will never be ready, I tell you. Alam nyo ba kung kailan darating ang earthquake, for example? Alam nyo ba kung kayo nakatira malapit sa fault line o hindi? Ang sabi nga nila, Boy Scout, laging handa. Kung hindi dumating, salamat sa Diyos. Kung dumating naman, pero wag sana, ready kayo. Ang inyo pong opisina, 24/7, hindi po ba?
3: Yes po.
1: At kayo ay may mga regional offices sa buong bansa. Sino po pinuno ngayon ng OCD?
3: Ang undersecretary po namin ngayon ay si...
1: Okay.
3: Ang undersecretary po namin ngayon
1: sige,
3: ay si...
1: Pwede naman mamundi ko rito. Okay lang yan.
3: Wala, makapagalitan
1: ako. Pag na-promote na kayo, alam nyo na. Oho. Ay, yung mga katanungan
0: regional director natin ngayon. Si...
3: Ang aming officer in charge po ay si Ma'am Shelby A. Ruiz. Siya po ang nag-head ng ating regional office dito sa Central Luzon.
1: Sir, nakabase ito saan po?
3: Ang aming pong opisina ay nasa Government Center, yung tinatawag po nating SACOP. Familiar po ang mga tao sa SACOP po o sa Maimpis. Okay. Pero ito po ang ating Regional Government Center. And it is headed by our officer in charge, Ms. Shelby A. Ruiz. So sa ating regional office, yung iba po kasi merong mga provincial offices. That's pero for OCD, wala po tayong regional offices. Ang ating direktang kausap ay yung ating mga provincial DRRM offices na under po ng ating mga provincial government.
1: Alam niyo po yung si Shelby, pinaglihi sa kotse yun, Boy Santiago.
4: Oo naman.
1: Shelby. Cobra. Natanda mo yun, Boy Santiago,
4: yes,
1: ng bata ka
4: basta.
1: Pa? Okay.
4: Yeah.
1: Sige. Oh.
3: Ang aming pong undersecretary ay si Sir Harold Cabrero. Siya din po ang nagsisilbing executive director ng ating National DRRM Council. Kasi usually yung ibang tao familiar dun sa NDRRMC pag nagme-message, no, pag may mga lindol or may mga bagyo. So ang aming pong head ay, or ang aming executive director ng ating NDRRMC ay si Yusek Cabreros. But our pinaka-head po, no, ang OCD National. Ay under ng Department of National Defense.
0: August lang pala siya na ano, no? August 2025
3: yes,
0: lang.
3: Yes po.
1: Okay, so mamaya pagkatapos ng ating interview, Lizelle, ipaihiram ko sa si Albert Lacanlale. Ang trabaho niya sa iyo, taga.
0: Taga who?
1: Eh, tagahanap. Oo, ng problema.
0: Mamaya, mga birthday greetings natin.
1: Ikaw ba, may kalamidad, Lizelle, babad ka sa opisina?
3: Ay, opo. Totoo po yan. Nabanggit niyo po kanina, no, na 24/7 ang aming opisina. May bagyo man or wala. Ngayon po, nasa white alert tayo or tinatawag na normal condition.
1: Okay.
3: Kahit wala pong bagyo, kahit walang earthquake, ay 24/7 po.
1: Pero
3: may
1: hindi ibig sabihin
3: niya
1: na natutulog ka rin 24/7.
3: Hindi, ay, hindi po tayo. Bawal matulog. Wala. Bawal matulog sa
2: trabaho. Sa opisina
3: trabaho.
2: Kasi, hindi ka kalipo nga. Kaya sa akin, kaya ganda ng patang mumuran.
1: Talaga? Ano mong mumuran? Ay, Lizelle, dito sa amin, alam na this, may obligasyon ng aming mga panauhin na titingin sa relos at sabihin sa buong Pilipinas. What time is it?
3: Ang oras po natin, 9:31 ng umaga.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan. Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
10: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
11: Aray!
10: Sakit!
4: sakit ng katawan ko. Saglit lang.
11: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bulo,
11: extra galing!
4: Igalo,
11: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
15: Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan ngayon!
0: Happy birthday kina Romel Agpuon ng Suzuki Baliwag, Chucky Posilio ng Suzuki Auto Clark, si Mar Benedict Bakyan ng Sunstar Pampanga, Raymond Relion ng Ford Libis, Denise Gail Maliari ng Procurement, Jerry V. Nicole Basilio, Ford Pampanga, si Christopher Calma ng Car World Pampanga, and Christian Joseph Bolivar ng Suzuki Auto San Fernando. Happy birthday!
2: Oh, happy birthday kay Frank ng Frank Hairdresser. Hindi lang nabanggit yung apelyido eh.
0: Mm-hmm.
2: Oh, pero birthday niya ngayon. Oh. Happy, happy birthday galing kay Tony Willan.
0: At ngayon yung actual birthday ni Vice Governor Dennis Delta Pineda. Gayon din si dating Mayor Maylin Pineda Kayabyab. At ang isa pang kapatid nila si Miss Kukay. Oo, Pineda. Tatlong, silang tatlong magkakapatid. Isang birthday.
16: Galing ha?
0: Oo.
16: Timing yan.
0: Oo. Buten lang hindi sabay-sabay yung taon, kundi triplet sila.
16: Isi-isi. Nangingiram ka pa kay Mr. Bong Pineda. Okay na eh.
2: Tama na yung sabay.
16: Alam niyo ba, birthday ngayon. Ha? Noong kapatid ni Maring Marie Gomez ng Marisol. 60th birthday ni paring James Balboa. At may pakain sila. Sa Jack's Kitchen. Saan yung Jack's Kitchen, Boy Santiago?
2: Jack's
16: Kitchen. Ika-kalendaryo ka rin yung restaurant niya, dapat balumin. Malapit daw sa SMT, Telabastagan.
0: Oo. Oh.
16: MacArthur Highway.
0: Oo, oh, at syempre, ito, tuwing mayroong may birthday sa kanilang pamilya, isang buwan pa lang, pinami-message na niya sa atin.
16: Pero, sino?
0: Pero siya mismo, birthday na birthday niya, hindi man lang siya nagpaparamdam. Si dating Assistant District Engineer Manuel Nol Pasco, birthday ngayong araw na to. Happy birthday, Kong Nol.
16: Tapos na birthday niya.
0: Tapos na. Bakit tapos?
16: For the first time, hindi mo na kalimutan.
0: Oh.
16: Kasi yung mga pinapadala niya sa'yo, 1 month after, doon mo binabati.
0: Oh.
16: At sinisimula mo doon sa salitang, siya nga pala, last month.
17: Si
16: Style
17: Ruby,
16: mo, B.
17: Ruby Perlas Mercado, birthday din ngayon.
2: At saka si Jed McDow.
0: Oo.
2: Happy birthday!
0: Oo, daming may birthday ngayon, ha? Oo. At saka, mayroong pang may birthday ngayon. Si Romel Sim Galang. Happy birthday. And si G. Chomico. Ito yung butihing may bahay ni past President Lawrence Chomico. Anak ni Tatang CG Garcia, itong si Georgina G. Garcia Chomico.
16: Chomico.
0: Oo.
16: Ayun. Ay, mga tinang konsepsyon, ha? Ang Di Matulak Season Family ay nakikinig sa atin. Salamat po. Pare Joey! At saka yung asawa niya si Tess, at syempre si Fer, at saka si Ao. Si Rocky. Ha? At saka si Alice. And every all. Sino bisita natin, Boy Santiago?
17: Mula po sa Office of the Civil Defense, si Lizelle Ann.
2: Kaya na.
16: Miss Kayanan.
2: Usapang bagyo.
16: Kayo ba may mga programa na for the whole year, for example, dito sa OCD?
3: Yes po. For the whole year, no, kahit wala po tayong nararanasan na bagyo or disaster na tinatawag natin, meron po tayong mga nakaprogram. So sa DRRM po, meron tayong tinatawag na 4 thematic areas. Nandyan yung disaster preparedness, disaster prevention and mitigation, disaster response, and disaster rehabilitation and recovery. So now, dahil wala pa tayong mga na-experience, no, nandun pa tayo dun sa tinatawag na disaster preparedness, yung mga activities po natin. Meron tayong mga training activities na kinakonduct po yearly, no, and ini-invite natin dyan, hindi lang yung mga kasamahan natin sa regional council, maging din po yung ating mga kasamahan sa mga LGUs, ay nagkakonduct po tayo ng mga capacity building activities regularly.
16: And do you constantly monitor itong mga outlets throughout the region kung sila ba ay ready. Kasi mayroong mga lugar na prone. Sa ayat sa gusto mo, magkakaroon ng ganun dilubyo. Para na sa ganun, hindi sila nagkukumahog. Kumbaga, support system kayo. Sila ang actual na front line ng pakikibaka sa anumang dilubyo.
3: Totoo po that? Yan. No? Yes po. No? Okay. Regularly, meron tayong mga tinatawag na checklist. Tapos yun po ay chinecheck natin ano ba yung mga kapasidad nila, ano yung kakayahan nila. Hindi lang sa documents, maging dun sa skills na meron po sila. And also po, no, sa amin sa region level, very few lang po kami. We are only 37, including everyone na po yun. So malaki talaga ang tulong po, no, tinatawag natin mga partners, stakeholders. Kasi ang ating mga first responders ay yung mga nasa ibaba, yung ating mga nasa LGUs. Kaya sila po talaga ang kinakapacitate natin para at least, no, dahil sila ang unang nagre-respond sa kahit anumang mga insidente na pwede pong mangyari on their respective areas of responsibility.
2: Sa barangay?
16: Yes. Ay ba hindi tayo apektado dun sa, nabalita mo na yun, of course, yung sunog sa Navotas. Ang tagal nun, Boy Santiago. Hanggang ngayon, mabusok pa. Ang daming lugar ang apektado, Metro Manila, North of Manila, etc.
3: Yes po, yun po ay nangyari sa Navotas, no, Metro Manila, pero ang ilang bahagi po ng Bulacan, especially ang area po ng Obando, ay nag-conduct po tayo ng evacuation dun sa area na yun. Kasi kung yung mga kasamahan po natin, tayo din po, no, pumunta dun sa area ng Obando. And yung isang barangay or ilang mga barangay dun, particularly barangay Salambao, ay from their area, makikita nyo na po yung Navotas landfill. So, nagsabi yung mga tao na mabaho and also yung usok ay napakatindi talaga. Kaya yung mga residente po ng ilang mga coastal barangays sa Obando ay inilikas po into a safer area para...
16: Ano na po ang sitwasyon as we speak today?
3: Yes, as of now po, no, based dun sa monitoring ng EMB, mas maganda na ang air quality sa area.
16: Are you saying the fire has been contained?
3: Meron pa rin pong mangilan-ngilang usok na namumotit. Okay. Pero continuous pa rin po yung pagtatrabaho nila dun sa area.
16: Kasi apektado raw pati yung air quality sa Metro Manila.
3: Mm-mm.
16: So nakakabagabag yun.
2: Sa so, dagdag usok, no?
16: Correct. Hindi lang siya pupunta bandang Manila, tutungo sa atin, o kahit na wala siya pamasahe, hindi dumaan sa NLEX, may pausok pa rin.
2: Kumusta naman yung relasyon nyo sa iba't ibang ahensya pagdating sa mga ganitong trabaho?
3: Ay, yan naman po, no, maganda ang ating working relationship. Siyempre, meron po tayong RDRRMC or the Regional Disaster Risk Reduction Council. So, ito po ay binubuo ng iba't ibang ahensya and sila po yung kaantabay natin pagdating sa mga activities na ito. Example po, no, yung ang nangyari sa Obando. Hindi lang naman kakayanin ni OCD yun. So, nandyan po si DOH para magbigay ng mga tulong medical.
16: Siyempre.
3: Yes po. Siyempre. Parang ang OCD ay ang kakayanin natin yan. Dahil kayanan ba, tayo.
16: Ang jacket niya, membro ng banda.
2: Si BTS.
16: BTS. May siya tiyago. Ikaw kasi SB19.
3: Kapanahunan mo po yun.
16: SB19 ka, kaya hindi mo alam yan. Okay, madako naman tayo doon sa pinansya. Ang inyo bang opisina namimigay ng mga ayuda, for peace,
2: suba ako nasa magot,
16: tulong sa LGC. Bakit tiga-OCD ka na?
2: Walang pera yan.
16: Ba't mo minamaliit mo yan?
2: Tanungin mo.
12: Di.
2: Sige nga.
12: Hindi siya si OCD. DOC siya. Doc.
16: Tama. Pakisagot mo na nga nang...
3: Opo, no. Unfortunately, very limited yung funding. Pero meron po tayong mga ginagawang paraan para makapag-provide ng assistance. So meron po tayong tinatawag na National DRM Fund. So tayo po ang nagpa-process para kung in case, kunwari, merong mga LGUs na sobrang naapektuhan and may kailangan silang i-rehabilitate, magpapasa po sila ng documents, i-verify po natin ito, at pag nakita natin na pasok naman, ay ito po i-endorse natin sa National
2: Tingnan mong pala. May katitig.
16: Yung endorsement power.
2: Oh, yun. Yun
16: ito, priority ito. Kailangan ito kasi nag-ocular sila. Tapos may mga documents sila with the support of the local government units.
2: Correct.
16: So, madali. Ang ipinapanalangin lang ni Lizelle, sana patama ganun dilubyo. Wala namang buhay na masasakripisyo. Eh, alam nyo naman ngayon, summer pa rin, napakainit pa rin po. Mm-hmm. Yung sunog, nagiging problema pa rin po natin. Mabuti kayo, wala pang pagbaa dahil wala pang hulan. O, diba? Pero kung naka-prepare tayo, so, kayo may monitoring unit kayo sa mga local governments?
3: Yes po, meron po kaming mga focal persons na tinatawag. So, sila ang directly na nakikipag-coordinate sa ating mga LGUs. And nabanggit nyo nga po kanina, no, yung mga sunog na na-experience natin. So, meron pong directive ang aming national office na lahat ng sunog, bushfire, forest fire, grass fire, or especially yung mga landfill natin, pinapamonitor po nila kasi ayaw natin na mangyari ulit yung nangyari sa Navotas. So, ang gusto po natin ay agad maapula po yung mga ganong mga pangyayari.
16: Ang maganda po kasi, we should not always be a part or the problem. Let us be a part of the solution by doing our obligation. Ano na ba naman yung binunot nyo lahat ng mga nakasaksak na mga appliances ninyo bago kayo lumayas? O ano ba naman yung halimbawa, yung bubong ninyo may problema na? Agapan na yan.
2: O kaya mag-donate kang ditak.
16: No ka rin.
2: Sobra lang ang pera mo.
16: Bakit ang OCD, tandi mo na siya yung ditak?
3: Mag-donate kayo.
2: Dakal.
16: Alright. So, meron pa ba tayo mga katanungan hindi na iahagis kay Lizelle?
2: Ano, meron pa ba kami hindi na itanong?
3: So, yan po, no. Ang sabi nga po natin, ang OCD ay hindi lang nagtatrabaho tuwing may delubyo. Tayo ay naghahanda. So, mas maganda po na tayo ay handa. Dahil kung tayo ay handa, anuman ang mangyari po, no, anumang sakunayan or anumang hazards na pwede tayong ma-experience, ay alam natin yung gagawin natin. And our priority is the safety of everyone. Especially yung ating mga responders din, no. Ayaw naman natin na maririnig natin yung ating mga responders ay sila mismo yung mga naapektuhan. So, in case po, no, na may mangyaring ganyan, ang ating priority is the safety of our responders and the general public. At gusto natin ay hindi lang tayo ang handa, ang gusto natin ay whole of nation approach. So, ang kahandaan po ay hindi lang responsibilidad ng OCD or ng pamahalaan. Ito po ay responsibilidad ng bawat isa. So, pagka sa atin mismo,
16: Lizelle, nagtayo ng command post ang isang lugar na kung saan may nangyari, who's in charge?
3: Yes, magandang question po yan, no? Who's in charge? So, kung meron po sa ating mga areas of responsibility, syempre, nandyan yung barangay natin.
16: Okay.
3: In case po na hindi kakayanin ng barangay or two or more barangays are affected, papasok na po yung ating municipality or city.
16: Alright.
3: Tapos ngayon, kung ang city naman, mas lumaki po, no? Ang city ay hindi nakakayanin or two or more cities or municipalities are affected, nandyan na po yung ating provincial. So, same din po ang ating provincial. Kung hindi kakayanin, pwedeng pumasok ang ating regional and
16: so,
3: national.
16: So napansin niyo po, may protocol naman tayong sinusunod.
2: Meron, meron.
16: So we should know better. At bago ka magpaalam ngayong umaga, Lizelle, meron ka pang obligation part 2. Anong oras na sa Pilipinas?
3: Ang oras natin 9:45 ng umaga.
18: Basta pag nilalagnat,
19: dapat matik. Ibay, Jessic.
18: Sa lagnat, iniisip. Anong maingat magpagaling?
19: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
18: Dapat matik. Ibay, Jessic.
20: Alagang Unilab yan.
21: Paracetamol is a generic name of Ibay-Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Basta lagnat, Ibay, Jessic agad. Most prescribed brand ng mga dok. Kaya sa lagnat, matik. Ibay, Jessic.
22: Sa oras ng pangangailangan ng kahit anong brand ng baterya ng sasakyan, kailanman, saan man sa Pampanga, kabalin, Battery Hub Pampanga ang iyong maasahan. Free delivery, free installation, at walang hidden charges para sa kanilang serbisyo. Bumisita sa Battery Hub Pampanga in front of San Agustin Church o sa Angeles City, Mexico, or Bataan branches. You may also check Battery Hub Pampanga FB page or visit www.batteryhubpampanga.com. Basta baterya, Battery Hub Pampanga.
23: Craving that ultimate comfort food fix? You've got to try the talk of the town. From cheesiest pizzas to the crispiest chicken, it's all at Grumpy Joe Pampanga. Come and try Grumpy Joe's famous 5 cheese and Grumpy Joe's special pizza, signature lasagna, spicy seafood pesto pasta, April's Greek salad, Grumpy Joe fried chicken, pork ribs, burgers, refreshing drinks, and many more. Also accepting advance orders for takeout. Call 0999-955-7192. So, what are you waiting for? Head on to Grumpy Joe Pampanga, located at MacArthur Highway, Barangay San Agustin, City of San Fernando, Pampanga, in front of Walter Mart. Open daily from 10 in the morning till 9 in the evening. Now available on Grab Food Delivery. See you there.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
5: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
1: Alang sakit-sakit. I can do this. Eh ako ni Agyong kawan nita.
5: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro. Binat niya po tang ating lagnat, sakit ning ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngening. Ating karing discarte.
6: Rexidol Forte.
5: Kaya pa,
1: meng? Agyong-agyo.
7: Rexidol Forte.
24: Mas bilis banat kesa kaya apat.
25: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bilis banat sa apat.
29: Kayo'y patuloy pa rin nakikinig sa Talakayan Ngayon.
0: Kasama niyo pa rin si Mr. Perry Pangan, Boy Santiago at Albert Lacanlale sa Talakayan Ngayon sa RW 95.1 FM at CLTV 36.
2: Oy, tamik paramdam ni Jomar Dizon ng Jomari Auto Shop.
0: Ay, dalag.
16: Pasara ko na yan.
2: Estima na Loto, ay may pasara yung Central Luzon Drug Rehab.
0: Ay,
16: Alimer.
0: Ay, Alimer. Rame po talumbol na rin.
2: At saka birthday ng Jenard Samson galing kay Cristel Relos and ati pang metong Mickey birthday pinto ng Kepa po.
0: Kabang pinto ng me.
16: Pinahanap yung nawawala.
0: Si Kapitan Darius Hison. Nanonood sa atin.
2: Akala ko birthday.
0: Hindi, nanonood sa atin. Si Darius Hison.
16: Alright. Bisita natin, Albert.
2: Morning.
0: Mula sa Office of Civil Defense Region 3, Information Officer 2, Ms. Lizelle Ann Kayanan.
16: Matuwa na yun
0: eh. Okay.
3: Tayo po pisa sabihan ng...
16: Duwang yung rango eh.
2: Papalitan ko na yun, gagawin ko na yung 3.
0: At hindi nga duwang gulis.
2: Darag na gawin ko na
16: eh. Ah, buro yung 7, panabi mo na yun eh. Umipromote nga ito eh.
2: Oy, greet me pa, Francesca.
3: Uling babati kayo po, ne. Batiin ka naman ning kaya kaming chief na ning kaya kaming capacity building and training section, Ma'am Cheng Kizon. And syempre, ning kaya kami pong OIC, Ma'am Shelby A. Ruiz. At ding, aliwa pa po, Tagalog ta pala, ne. At iba pa pong kasamahan namin sa Office of Civil Defense Region 3.
0: Si
3: good morning. Sir Raymond Garcia, Kuya Emong, good morning.
16: Marunong ka naman Tagalog, marunong ka Kapampangan, hindi ang gawin mo, translate mo.
0: Oo, at dahil nabagit mo si Emong, yung mga taga Villa Luisa Subdivision dyan sa Santa Ana, Pampanga. Si Doc Larry Cunanan, taga ron. Eh. Tsaka si Ma'am Ira.
16: Lizelle, ano naman ayun mo? Kaya,
3: segue. Alog na po.
0: Oo, at...
16: Brown out pa yan.
0: May brown out. Sa Biyernes, 8 ng Mayo 2026, alas 5 na umaga hanggang alas 10 ng umaga, meron pong power interruption dyan sa Marky Doctors Medical Center dahil dyan sa line rehabilitation works dyan sa Barangay Pulong Maragul mula sa Angeles Electric Corporation.
16: Albert, anong araw bukas?
0: Webes, anong May meron? 7. Bukas po ay Jose Abad Santos Day.
16: So, walang pasok?
0: Oh, special Pampanga, non-working day sa Pampanga.
2: Pampanga yan, Angeles.
16: Kasama ang Angeles. Kasama
2: ang Angeles.
16: Oh, that's good news.
2: Oh, happy birthday
16: muna. Kaya ba ng Jose Abad Santos? Okay, matay, ano?
2: Okay. Check muna natin.
16: Check mo. Oh, batiin mo na yung mga yan, papi.
2: Birthday nung apo ni Tony Sinamban, Joseph Matthew Bell, o Balye. Birthday ngayon. Balye. Yan. Naduling na.
0: Kaya matayan eh.
2: Nalito lang.
0: The martyrdom of Jose Abad Santos.
16: Balo mo kung bakit na may Lito Iboy sa Tiago. Balo na kanyang kasi. Kutnang kinan sinabi ng Jose Abad Santos kaya tanganak na.
2: Tyron Reyes, happy birthday kan Jason ni Santo Tomas. And ating kanang bisitan taga San.
16: Ano?
2: San po mga kayanan?
0: Taga saan ang mga kayanan taga daw?
2: Taga saan yung mga kayanan daw?
3: Lubao, taga Lubao po.
16: Niya pala Royal Blood Jechura. Pwede.
2: O ining kapatid kong masanting lalaki, the better Santiago.
16: Of course!
2: Ed Santiago na nasa parish kaya. Yes.
16: Kasi wala ka sa linya. Bukod pa doon sa kapatid mong yan, meron pang EDSA.
0: Ed yan, natin saan ibang EDSA Santiago.
16: Hirit ka.
0: Ed Boy.
16: Nakita kami, lakas-lakas pa ng katawan.
2: Oh, si Christian Ian Manuel. Oy, papunta ng CDC oy, on the way. The drive siya, man nakikinig sa atin.
16: Abay, para parang si Torno. Ano,
0: Attorney Romeo Torno, dyan sa Lubao, Pampanga.
16: Okay.
3: Konsihal.
16: O, patrabawin mo na si Lizelle, Boy Santiago.
2: O, Lizelle, magdasal ka na.
16: Kasi mas kapanipaniwala kayo, ha? Sige, game.
3: Mahal na Jesus, tulungan mo po kaming mahalin ka at ang iba pa sa pamamagitan ng pagsunod sa banal na kasulatan.
16: At yaman din lamang na kayo narito na, lubos-lubos mo na, pagliletra mo na, akakit da ka.
2: Ika na.
16: Itangamanong kamampangan.
3: Oo, baka makamuanan ko eh, kaya po yata. Basan tayo po, i-correct yung kupune. Pakawasa. Stuya po kanta. Pakawasa.
16: Bilisan me.
3: Pakawasa.
16: Pakawasa. Ibig sabihin niya sa English?
3: Ang ibig sabihin po ay one who offers what he has to his invited guest.
16: Sample, rempong kabampangan, kabalitan laki ang makanyan, at nakalabat makasalukuting corned beef, Vienna sausage, at supukit ang iskaparati. Po at ang sabihan ng Lizelle, ma, pwede tamangan makanyan, ay, eh, para kaya kayo tanang. Pero po dating ay kumarin ng poreng bisita na pabuklat na, kasi ngulam da, pabu. Boy Santiago, sino na sa technical department?
2: Si Ian Mekatlunay Gomez.
16: Ano nga Lung Gomez? Ano rin anak ng Ian Gomez?
2: Apoy Ray Bravo.
16: Okay, ako po salamat si Perry po. Pangan. Lagi ko po sasabihan kaya kayo. Think well, speak well, do well. Bye.

0: Ito po ang balita mula sa RW 95.1 FM.
1: Magandang umaga, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Nagkamit ng gintong medalya sa Filipino weightlifter Albert De Los Santos sa IWF World Junior Championship na ginanap sa Ismaila, Egypt. Nagdala rin siya ng bagong junior world record sa pamamagitan ng pagbuhat ng 187 kilograms sa clean and jerk para sa gold. Ganun din ang pagkamit nito ng kabuang 326 kilograms. Tinalo nito ang pambato ng India na si Yash Kandagale at Jimmy Lopez ng Ecuador. Inialay ni Albert ang panalo sa namayapang ama na coach na si Alvin De Los Santos na pumanaw dahil sa liver cancer. Sa ngayon ay nagsasanay siya sa ilalim ni Julius Naranjo, ang asawa ni unang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. At yan po ang balita. Ito po si Gio. Magandang umaga.
0: Sumayin niyo po ang balita mula sa RW95.1 FM. Maraming salamat po.
2: Leading the airwaves, RW95.1 FM.
3: Entertaining music and significant news all the time, RW95.1 FM.
2: Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards, Best Provincial FM Station in the Country.
3: Your listening buddy all day, RW95.1 FM.

brought to you by Skillan. Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skillan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Brought to you by Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.
1: It's love, love, love on Wednesday in Love on RW 95.1 FM.
2: Mga suki! Order na!
3: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Pa-order pa po!
2: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sa pagdiriwang natin ng Araw ng Mga Ina, binibigyang pugay natin ang bawat inang patuloy na nagsisilbing ilaw ng tahanan. Mapagmahal, matatag, at handang magsakripisyo para sa kanilang pamilya. Bilang isang ina at lingkod bayan, nauunawaan ko po ang hirap at saya ng pag-aaruga, ang walang kapantay na pagmamahal, ang pag-aalala sa kinabukasan ng mga anak, at ang patuloy na pagsisikap na mabigyan sila ng mas magandang bukas. Ganon din po ang aking hangarin para sa ating bayan, ang alagaan, gabayan, at paglingkuran ang bawat pamilyang Magaleño. Sa bawat nanay na patuloy na lumalaban at nagmamahal ng walang hinihing kapalit, saludo po kami sa inyo. Ito po si Mayor Maluparas Lacson ng Bayan ng Magalang, bumabati ng isang maligaya at makabuluhang Araw ng Mga Ina sa inyong lahat.
9: Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radio para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa. Ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise.
10: Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at ase.com.ph.
11: Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW 95.1 FM. And listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka.
12: It's love.